0: Ninbi ay bala wawa bungini
1: one kal wara wuru yira company chidi company.
2: Ayan ba marang marang jang ay gerangan ka jam nalenggan langar ngoy. Ayan ba.